0: contract da yes man fa we am ba ba bo me fa we di kwa o se ba to ba o se kwa e tro books and fish na ala contract da yes man fa we am ba ba bo me fa we di people shaman now come on you so to me plan with you send your hard money man ko we o wa se in yire wurade a o yire wurade a obi o ni ewu ni gbo ni bi awurade se ni nya mo se ni asu e ti sha o na dia we ni ewurade bo sa ni o so ye ni de na sa ni bi e afre o ba 292020 ya se mo o ba bo ti fa na ba o be je tu shinu mi be je du ka ye so be sa ta ye ti ni mo se ta ya ro sa ta dia de be ga ni no wura wura mu akaka wudi mu
1: eka yeme
0: suno wudi bo odi se ene me slash ye so de me kra ne me to ho me for so ni padomi ni ye pia na me ko ye pia me na me ko na me sene tuma ne shata kikla na

0: wasa ye sabuni wono ho
1: na kru male mane ensi na boma ne
0: nte ne kru mu ma ma ne nya na ye nshi na mane ka nshi ku a lesson ala kiti wote doma umba o wi chep Panyrik etu ne fuo so dogo
1: no no lie
0: na dogo no o ti asa na sa fi and e yugo abon na o hwe ne yabia ya panyrik etu ne fuo so dogo
1: no no lie
0: na dogo no o ti asa
1: kramai no
0: patu fu na on dog so ko school ye ka se dogo dar bread ya ya blood mass on work is well titi no titi benkum no titi nimfa ni na si na game

0: ogu
1: okay
0: na omo ba ni nuru ma na wo ani na papa na se se ni wo te wo ani be ti ko ba ni wo ya no be se ko ogu ma na ba mo te ni ko ogu be ti se o ma bi dia se tan ani na te ni ngo la ni
1: okay
0: sana na ko ko ogu ni ya ni na ani ba ya na ko ko ogu ni dia me de me be me de mo te ho onu onbe ni dia ba ogu aba ko le tiara lo fendi do ba no mba na emlefi na mu se me zo me bre me zo lo fendi me fi echa do ko o mu die tu hen ya ba ba ba din din le fere no pa
1: ya sa
0: o dia no onye adam pa me ba pa zo ana do de ko lo bu
2: I'm not going to be able to do it.
0: Na me kin me kin na ndi na ndi na
1: ah
0: ah mm mm ah no ah le go
1: mami mo de mo chamo chamo
0: ah ah eh onna ni ma ni ni ma no wa fe na na do la wa

ntem ho abɔn Sani tofu utie sa asemi ya na anote wa otone oso wi ya presisa kasa ya pak me se na wati ya de ketechie free fa ko ko fi kan kasa pak me fo ko chef fo si no vie wo da fi de fresh one da ti no odia no ni kwen fresh pa ambulance ha ka bebele ba ketie nya eduru bla ko sha wa ya mfa no ntu simple anka the last respect no anka ji o america gm last fefunu ni ye ta ka I'm saying that I'm not going to be able to do that.

0: no kopi wesh bi kada ambetwa so na wo ya sa wo kwa wa kra sa kwa e ba do oka oba won se rama duru se shun tim e woni bi ya ko ntofo ne ka sai wo se metaminia minyanu wa meku no munyi na tumem kra sa kwa e ba do oka oba won se rama duru se shun tim e woni bi ya ko ntofo ne ka sai wo se metaminia minyanu wa meku no munyi na tumem nanu wa mesai to na kansa ani wa nansa rapa bi woni pa ye akranti pa kan ka otosi nsu mu se kue kue kue nda je no koto na yiri suru no nkuru no nbu su sha ben ye be yifu no on ka ben ye be mu o ti da be funu no se ri na bu ati bu se da ben ye be mre no na ka wa mo ju edi be yi no do ka de ye when I know so ke funu de mi so funu ofa ya efe sabre bi afu uta di ra ma di di o di o sa ko ye ko ifu funu e ta so ti se ho ma ya no bi na wo wo tius men sem ni kesese jo funu wa tempa na wa
1: ko na etie bi
0: ni na ye ketu wa bi
1: o ha o
0: wa nya oba na wo wo ma nsa so o ma wo sa ngo boss o na re yi sei etu